0: cereal ne nkwa 3 billion. Aha ba ko bi 10k.
1: Awesome go machine boko.
2: Abu chairman.
0: E na tele so no mbo nyuna no mo ntam bo mu din o mu ti wa hwa wo hu. O se na de o se ha?
1: Ah, no. Obede for obede.
0: Kwabe kwabe na kwabe na. Ah ah. Ah ah, o mu dia mo achire sia.
1: Guru,
0: ah, o ma o mu ni di ma no. E mo mi di ma me me bo bi di.